0: daw ti jed lo nge te binu do gam chim e kene ka da ke ha manok o du gen o ma gam chim de line wa ki ho nyak
1: ay kon me yot ko ma ke pino chalo ke ro pula pu nye ikchara nit ne pulin yo ikin kon ni ngam wa